0: aw bena jamuka min lamɛn o ye kɔrɔlen
1: baba watara
2: RFI mandenkan lamɛnbagaw lamini lamɛn jamukan kanubagaw aw ni yantuma aw danse kalo fila sɛgɛnnafiɲɛbɔ kɔ nin ye aw ka jamukan min be kuma lamini lakanali kan seginin ɲɛ ka na kokura k'a ta utikalo kile 4 na ka na bila a kile 15 la jamana 120 ni ɲɔgɔn sɔrɔ

0: Seka adabo kama kai na to guru lang kila ko ay bigi sa ay niya na ula sa nanyo mo frame kang ka kujumu masne kanyo kam na ka kujama sa udi dang wante ni ka mula kali na masne bika tese kang jaman na kali masne kamu pa jugu subero ay film film film na jaman nito ay kumara da jupe kana yino ay na di kamang ko ay we tell me irisini ikrante u kleba na anuna bo ko malin malin tenya ka jamana ka ya me wo fra vinya nyom na bali ali du tangi ni in africa you know ya to me you know ay to wo sikin ne ko fra na rasba ti ko me u be ko fra vin ban nyom na ko ma ana jamana ben ka batila ne ko su ne ka lo ni ko ku bale ti ko go go fra vin nyom na
1: to fam ya ini che bo jakite ka bo jeli mara la gine jamana na ambi ko ma di umar damele makaba joyla abi choko di omar idanse
2: andi ma alhamdulillah ambi abaji foi dana awredo
1: era dron basitana omar damele ko onata be malika kan ka janto ayerani koina
2: ne ko te tani mai vraiment ngonya kumbeni kunyuma mengo ngabe ala odela ne tinye sana ndako ni e itrika bleki e juku kalange ki koloshi ala o misali mu ye chere la vemi ngira sawu ka gele abadon ali jeri cheta anga shuraju nu we keleke ka pamanji nu ngiri ai trefu gira chen jama ku bido ali jeri bo lu ma tsaka foi balola to na ni gele ya foi to gele ya flana na na kemu ye tuguni una na anga afio mi jiki saveni una na ku ben noni a fonya ya chen dola ta oni mo ko sorla kana kanyo ya soro kula chan wan ma mingara sababu ka bonya ya duani nyonje ndukula amba tiki fu aka kewali nyuma la ayere yere la o dongo la me uka barake ni hakili ula nguti ngu chere la ni kukini nunu mi jeke sa kana sefi la dude ibi singili duka singili siki kofi anga de grigara o kakora mime no ibi nala ibi chwekili nyonge zama ka siki kofi kwa asiki sika bani nyonje ka koro dongo la sif la kon manga do ajela folo ne re kon ga fami ala etandi mai
1: ngomar dameli ka bo joy la ben jabati
3: ah bon ay kuma mi fo yi ke parce que ni mali fene kuni fil realiser pour le tendoni otuma ngwa parce que kabi kuma jan mo mo mbeni kunu ke kabi terrorisme te kabi rebellion do ko se meni lo agir dia donc machama odake aligeri daba kuma la kuma be me kafuka tuka buliga do ale fene bara ale makopula parce que na kliba la en 90 ya no sa travers de la gafania ni no anaka ri ondo sive akwa mako ale ni aligeri present oni Kadhafi ku ni on sur frontière la aligeri de la ya fo wati la Kadhafi rejora la kal de guarme akoko Kadhafi ke ku arme ko bebe comme quoi algérica tout quoi doit la frontière fait ko otesera be ko numa dabla ko ambe sur région ni ke tasumai no mbulura donc bigoma algérie blan ko na il était nécessaire ne bolo ko ni mali fene ki frifri mais si ça est comme une foka bankera et akachala fe algérie fene bena donc fo a dunum be son ni anya ke tuwa do la nama ake tuwa do la numbe na amena kelenyo kele wuri nyo ndala tukuni ute kuye kumi mbese ka kushurejo inafa bo ega mwoto yu kumando foku frafin jamano kwa franyonga chendu odi kena siria usigi kumye metna siria usigili ufarla nyonga mwo folo folo ni kele mwili li mwo folo folo mwili lakana mali kumbe chona ka mali teme ukera siria umwoti metna mali ni nisher ni burina di usama kapo siria ula usama kuma keka vo siria ukuku ko de kula mi magatola me usama kun kara ka fo ko de ta ko de tebe anga re anga surujo en konala donc election ko organisé aw anga je kulin konala o tebe election ko organisé o de ke usama kun ka bo bon li ya jati mi ne usile usama ne be risi mununa risu bora si sa ka fuye ka fo autisi kelente se ka kelenke fo anna o krefi jamana o pe de ka ben maklinga bon ni kuma klem mai beye ni fo ate bang bi mbwa mwoka kuma la medeo sise unana se ujoro la ka jokak ka ujora kak utese ka tanye utese ka tako donko mune solution jmemba la ube ni ku ni bedi dabla dabor folo folo fu ni jamana kono mwoka be jamana kono tingu yere dama fene ka be folo flanen medla sisa jamana krefe jamana munu bi anu lufene ka be